Yintoni engathi andiva kahle nje mfowethu? Yintoni engathi niyanxila nje? Bathi walala mina.